0: Olu le shugbagwen sin rojo ni kirun a ni soje ka soju ntimi en tin ti jo le soje awa ti mu bi ise lo fi mu wa lara a fora pa mi din lo fi ro a lorun e ka ro o apa yorun bo dalaye gbugbu alaji toni ko ba mi edun mare ko ji ka ji tola e ka bo si kanin 32 FM 94.9 e tin gbo wa lati gba e wa e tun ma gbo wa na lo ni awa ni alaseda bi obi oge ba se nse kan tan la tun bo sori mi iroyin baba fendo ni e ti en gbo bayi pelu kunle faniyi ifanla tv computer da fa mo fi ajemi adeda je kin lowo lowo kin to sanra ni bi ta ti mu gbogbo to nsele ninu orilede wa nigeria ti kakiri agbaye wa to si jade ninu awon iroyin lojojuma le wa fun ti toni to nse ojo kejila osu kesan oko lelegba odun ati mefa leyin ko lu awa yo san wa sowo yo san wa soma yo san website ti ko tin se bale foro ti won ti mi ba fe dabe o fe dabe ni ko le ijo rara tori pe onisu ni wa awa sagba alagbagun yala yala gbagun won ni gboju titi ko fi yan tore afe ti o ba je gbese awon weroyin lolokan ojo kan ti won waju mi eyin e ma lo sori takwa ilu jira Facebook e ma lo si YouTube ba kan na ke ma lo si Instagram e ma wa bi ran be e sawari 32 FM 949 fe yin e 32 FM 949 fe yin e e ma fi gbogbo awon ariwoye yin sowo sibe to ba tu akoko amu asika awa gban yebe yebe awon iweroyin ti wa waju mi iweroyin Saturday Punch 1 waju mi bakan na ni iweroyin Weekend Trust in Daily Trust o wa nbe Daily Post na si wa nbe the garden gbogbo e gbogbo e a ma wonu re a si ma jade na ni o ye ja bere si ni ma mu lokokan atejeji kin to pe alariwi si wa kan to wa mo ba wa pa bi yo abidun oro bi gbogbo re se n lo loni e jin gbeju gbere kin bere si mu number akoko lati no iweroyin Saturday Punch e to jade ni aro toni ta ba wo oju iwe keji ati keji dini ogban iwe iroyin the punch eyi to jade laro yi iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe bi won se nyo so ni an yo gbo asiria won ti won fi omo se owo eru abi owo na bi abi awon ti won ta omo asiri won tun ti tu o lori igbese otun eyi ti won gbe won ni pe ona ti awon olubi eda na ngba bayi o na ni lati ma sasabe awon ajo eyi to je wi pe won oro gbogbo kun le ijoba to daduro NGO lati ma wa la bi won ati awon ajo mi eyi to ni nse pelu awujo le to pe awon ajo na ti won ba fura mo si ma lo won lai mo ko won lo awon fun ise labi ejin pa yun de kin tun bo si oju iwe kerin iwe iroyin punch to jade laaro yi en tun wa fa on wo fo ko ba mi edumare ko ma fi ofo dan wa wo woni ti ko ba ti se okan ju are lo so a je pe yo ma padanu to po ni woni le kan si awon orilede wa Nigeria won tun ko owo won ko owo lowo awon alunijibiti lori itakun ayelujara to je pe won o si pe pele kan lori itakun ayelujara wi pe ki won wa sugun dogoji punch scheme woni won pe won wọ́n ni wọ́n kó ọwọ́ tó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sì ń kéwòra ẹnìkan ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni ọdún méjìdínníàádọ́rin ẹ̀yìn ìyá àgbàlagbà ó ní pé òun pàdánù owó iléèwé ọmọ ọmọ òun tí wọ́n yẹ kí òun ó fi sanwó iléèwé sí ọwọ́ àwọn sógundogójì orí ìtàkùn ayélujára yìí bákan náà ni àjọ tí ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu àìṣiṣẹ́ owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà EFCC sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé ẹ̀wọ́ tẹ́ bá ti kẹ́fin irú ìgbésẹ̀ báyìí yóò da yóò sì dùn kẹwàá máa jábọ̀ rẹ̀ fi tọ iléeṣẹ́ àwọn létí káwọn lè bá gbé ìgbésẹ̀ èyí tó tó àti ètò yẹ wọ́n wá san kété ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wípé nǹkan àwọn èyí ní tíntín o pé ẹ̀yìn náà ẹ ṣe ọ̀kan ju ayín lọ́sọ̀ọ́ nítorí pé irú ìgbésẹ̀ báyìí ó kù díẹ̀ káàtó yóò sì jẹ́ kẹ́ tún pàdánù lọ́pọ̀lọpọ̀ bákan náà ẹjẹ́ mẹ́lẹ̀ yìí ó ní ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ni ọlẹ́yìí wọ́n ní ìlú ní jìbìtì mímọ́ lélẹ́ olùsíkà mílẹ́yìí wọ́n ní pé nígbà tí àwọn olùsọ àgùntàn àbí àwọn adarí ìjọ nígbà tó jẹ́ wípé wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ wọ́n ti sọ di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n fi ń pa owó wọlé sí àpò ara wọn wọ́n bẹ ní ojú ìwé ogún àti ìkọkànlélógún ìwé ìròyìn the punch èyí tó jáde láàárọ̀ yìí bákan náà ní ojú ìwé kẹwàá ìwé ìròyìn the punch ọ̀hún ìròyìn kan náà wà bẹ́ẹ̀ wípé ẹni tó kú sóko la ní òkú re àwọn tó ń rùkú bọ̀ látòkò wọ́n tún wá sínà lé wọ́n ní pé ní ìpínlẹ̀ sokoto wọ́n ní pé àwọn olùjọ́sìn wọ́n máa lo arákùnrin kan bíi fùfú òjé títí tí ẹ̀mí fi bọ́ lára rẹ̀ kí náà ló ṣe wọ́n ní tó ṣe náà ni pé ẹni àáfàá kan èyí tó síwájú òun fún wọn ní jimá ó sì wọ́sùn sùn o si yo be o si gwenu lo be o so o se ni o se nu sugbon lo ji kenin na oku owo wa te eyi ti awon olujosin ti won fi fa lele ise olopa lowo lana ba mu idajo lowo ara won won si se bi o se se soju won si lopa ti won si gba emi re ko be dumare ko ma so wa baka na iroyin kan na nbe eyin be loju iwe kewa tabawo oju iwe kokan din ni ogba iwe royin punch e tu jae lara yi won ni pe awon eyan ma nbe report tun se se o ki AI ko gba se lowo eyan ko je pe ise teyan ba nse ko je pe AI ni yo ma se eyin ilana igba lode ori itakun aye lu jaranu won ni po se se ko je pe oni yo tun gba se lowo eni bayi o yo da ka wa na ka ma jawe sobi ninu gbogun ta ba tin se lojojuma bi baba se yi ka ma gbagba yi tori pe ti o ba gbagba yi oluwa re sese ko ba igba lo ta ba o inu wero yin you can trust la re re ko wa nbe to ni o nse pelu mami bla to ni o nse pelu ise akanse na manamana wa ni pe bi ise akanse se manamana bo se wa lori kobakole lorilede wa Nigeria wa nbe ti eyi ti ogun asiwaju esin nipinle sokoto ni obe na ti won si gbemi re onbe ni oju iwe kerin le ni ogun iwe royin daily weekend toss e to jade ni aro yi mo pade ejin bo sin inu iwe royin mi ejin bo sin inu iwe royin the nation royin kan wa nbe nibi ti won tin soro yi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria ti san owo yi ti on lo bi billion 18 naira fun awon osise ile ise oko furufu orilede yi nigba kan awon eyan ni won lo bi 3000 ni ye won din 2700 awon ise ile ise ohun na ni won sanwo na fun won be ni oju iwe karun iwe royin the nation yi to jade laaro yi baka na won ni bi ase npale mo fun iwole awon mo ile eko won ni ijoba apapo orilede wa Nigeria ati awon ijoba ipinle won ti fa papun itan ko le ba to wa lori eto abo ti won si ni pe ewo se ri bi isa eto eko se bele bayi awon ti je ki eto abo ko le danden ni awon ile eko ki awon akeko ki won ma foya ki won ma si beru baka na ni ile ise to ri si eto eko palase bi pe ki won tun joye ojula lakan fin sori ni agbegbe bi ti awon ile eko ba wa be na si ni won ni ewo se ri gbogbo bi nkan ba se lo ni pe eto abo e ma jabo re wani ile eko lo so fun awon ekan ti oro kan ba ijoba ipinle eko ni eyo nbe ni oju iwe kerin iwe royin Saturday the nation e to jade laaro yi baka na lori bi won se ni pe awon kan je olodun ni pe nigbati won mu nkan kan bi agbo ni ipinle Ondo be le nikan to ri ko yo awon to ri ko yo soro won son toju won ri ki won to ma ku won son kan to sele si won eleyin be ni oju iwe keta iwe royin the nation to jade ni aro yi baka na ni oju iwe keji dini ogban iwe royin the nation royin kan na won be nibi ton si pe ile ise olopa owo won ti arabirin kan be na ni won dola omo obirin kan won dola awon omo obirin bi merin atawon oguwere ladari bi arabirin ohun bo se nlo won lati ma ta woran won le ma fi se aworan ibani lopo won si ni won se awari awon nkan ti won ni se pelu ifi lilo lati ma fi bayan lopo sex toy won se awari re ni akata re ko ba medumare ma so wa lowo awon eyan bi ba se nge won lowo ni won tun aka ta ba woju iwe keji iwe royin the nation to jade laaro royin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe awon agbeban won tun se ose laabi won o won se ose laabi won won se ko pa alopa merin ati awon eyan mi mejo nibi kolukan e to waye ni ipinle Benue ko ba medumare ko ma so wa ko gba wa lowo awon olubi eda ti won fe yole aye lemi eni to ejin gbeju gbere ki n bo si inu iroyin daily trust eyi to jade ni are iroyin kan wa nbe nibi ti gomina ipinle ogun dapo abiodun ti n soro o ni pe eko ni koko ke se bi alagbado awon to wa ni dio gigangan ni ke bi lere o ni eyi ti e fi n di ebi abina ka lebu bi won se yowo ranwo kuro ni owo epo beturolu si are orilede wa Nigeria o ni ke se are lo ye ke ma bi o ni awon gomina o na le ba bi lere oro se bi gba ti won ti yo owo e ti won yonda fa awon gomina nipinle o tun ru gogo si dada nitori ide eleyi eleke se bi are o awon gomina yin na ni kebi baka na won ijoba apapo orilede wa Nigeria ti fi da awon obi ati awon alagba to loju bi pe eto abo to be nbe pe fun awon omo won bi won se si awon ile eko Federal Unity College pada ki eto eko ko le ba bere ni pereu eyi ati awon ro mi ona ni amamu wa to ba ya ade ojude oja amamu won kokokan eyi ti o ba nsele wa nbe so eji ki mu eleyi ni bayi na egbe oselu ADC won ti so fun ajaneki pe e wo se ri igbese e ton loja nipa kaadi dibo alalope kanrin kese ni apa iwo orun ariwo orilede wa Nigeria e ma so di nkan to je pe yo je ki awon ti yo mu ki awon oludibo ki won padanu eto won lati dibo baka na ni ajo tori si kare to dibo orilede wa Nigeria won le ile ejo pe ki won da esun ati ibere ti atikun bere lori wipe ayederu ni iwe erikan yi ti Tinubu yonda elembe ni oju iwe akoko iwe royin this day aka akatan re ni oju iwe karun amomo awon aregbamu ati bi won se ma pa biwe abedun oro re wa eja doju deja ikani title fm le ngbo eko kale
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n ba ta ti tu efe
3: 32 fm 94.9
4: 72 hours with God Egberun Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oniboji pe yo ninu ipade adura wakati meji le ladorin pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agun mesan aro ati show ru lagun meji la ru lojo Sunday apade lagun mejo abo aro si meji la osan ati show ru lagun megu ale o je ironi witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua iyanu re nduro di onbe

0: Hello.
1: The man where you say go locate me this year, ain't go see come. I'll be make a snatch person.
0: Snatch out.
2: This skit was performed by Olafocus.
3: 32 FM 94.9.
4: Omo pe to ba tin wo bi Saturday Sunday bai. O ti mo yi pe emi o gbe game. Ah mi o ni be ko lo lofe. Ma gbe game mo lo fi awon mo lo gbe awon game kan ni. To ba bi ele wa, to ba ise. Oh, inu le yo bobo.
5: Baba wa ti Olorun wa. Awa ti be ti ile lowo. A tun ti tabi a se man ta. Olorun jo ti a ba ri agbabolu ki agbabolu. To ba fe go against the coach ata. Baba, injury o sube meta. Jamba wa gbe ile lowo. Opolopo lo foju ori tete wo wa. Be de ko lori. Miss of survivor no pe ki se tete. Ama be o iwo Olorun. Jo, ma je ko gba so Olorun wa. Tori bo se nlo yi ti awa ko ba je. Awon kan yo ma gan wa. Won le ma yo wa. Awa be Olorun. Baba jo, bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million ni Olorun jo je ko wa se emose o ti ri be Jesu Oluwa wa amen. Ah ile ti na lo ku ise se o gbadura igba ya.
6: How far with your ticket? He still didn't go or he's gone.
7: Ogbe wa landi cap. Ko gogo gogo ko lo

0: great food, music, and special appearances from your favorite celebrity. Come make memories, have fun, and taste Indomie your way. In Ibadan on the 26th of September, Ibadan Stadium, Liberty Ring Road, Adama Simba. Register now at indomie.ng.
1: Good for you.
2: Ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
3: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan e ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emire je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma nse ofun toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowo po ki eni fokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omo lu abi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa Softsand Property orule fun teruto
4: dado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbo lojudo ton to ju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo se joba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko ye ni kani sile ninu ile nebi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nebi gbogbo oran ye ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi koto dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko wa ni mimo ikede iwa lati le se ijoba ipinle oyo to moju soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: ejamo ba won so ki won ma wu ibaje ejamo ba won so ki won ma wu ika en to ba mo rere ti o se on gan lo ni wa ibaje e ka ro o e ka se e ka ni bi ki bi te ba ti lanfan lati ma gbo ati ba ni e ka so ti ba ni e ka ro ti ba ni e ka le mo ti mo so tori ka kiri agbaye ni won gbo ikoni 32 fm 94.9 awon na latun ti de o ba se ma de na ni e ka ro ni le yi lori eto yin eto wa ayika wa ki lo nsele layika wa e mo orisirisi nkan lo nsele layika wa sugbon ti ayika wa layika wa dale na lo ni nse pelu igba egbadun awujo nipa igbese imatutu yo ba bo won ni pe arun wo si tenu egbin lawa ina ni wo so ni da be na si ni iwe awon elesin kan na so ro pe inu imatutu lolohun gbe olohun gan imatutu ni ne gine ge bi aro niun baba fe gbe igbe aye alaafia o bere nipa iwoso ijeun wa ati agbugbe ta ngbe eleni ijoba ipinle oyo wa wo yi pe gbugbu awon tu wa ni ipinle oyo gbodo wa laafia nipa se ayika won ati imatutu kale ba wa nege nege opolopo arun to ma se eyan gba mi be yan ba fi imatutu kun eyan ni da laarun sugbon imi teyan ba gbe igbesi lai ni imatutu arun wo si yo tinu egbin lawa emi ni kunle faniyi ifana tv computer adafa laarin iseju ogbon ajomo mu kina nle ni ke wa se mi nikan en to ba moju ogun la nku bi fun tin pa bi ni re ile se ton ri si oro ayika ni ipinle oyo atun to ni nse pelu isele oju ojo ati alumoni gbogbo re ni won wa ni kai loni enu mi wa dun ayo mi si kun en to mo pa re daada en to mo gun mo te ta ba nso ni poro ayika ni ipinle oyo awon ni won wa lori eto loni awon na ni commissioner of environment and natural resources engineer Dr. Ademola Aderinto Ekaro sa
1: mo ti awon olugbo wa pe a ko dede oyi o gba awon to ba n gba lori kan ni a ko ojumo ojumo ayo
0: ami ami enu mi dun ayo mi kun to pe yin gangan na ni e wa ta ba soro nipa ayika papa julo bi ojo ti se wole kini igbese si ile ise oba na n gbe lori awon ojutu agbara gbogbo ka be lati be
1: gbogbo igbese na lo so mo kini igbese ti ijoba n gbe tori ijoba o le dase o ye ka je ko ye wa pere pere wi pe ti ijoba ba se ojutu agbara to ba se awon oju omi oju agbara gbogbo e gbogbo alo e ka jo toju e papa o te ko ye wa gan wi pe ara ofin ipinle oyo ni wi pe ebi ojutu agbara to ba nbe ni waju le re ise o didadan fun e pe o gbodo toju e ofin pon ni dandan fun e bo ba toju e gan agbara ofin le mu e wi pe oju agbara to nbe ni waju odo e drainage ni o gutter ni o be a se ma npe orisirisi wi pe ko toju e to ba si ri nkan kan to pa lara ko wadi bo se je ko si fe joso fojoba papa lo ye pe ta sise wa ni asiko ojo awon ojo nla nla to nro ni enujo meta yi o ye ka mo pe o ye ka toju awon ojo odo wa daada papa awon to je yi pe iwa baje lati lo ma da idoti sinu odo ti ojo ba ti ro won kudun ati ma se iru wa yi ko dara orun to si yabo ko n soro eyan kan idoti to mu yen to da soju odo yen ibi kan ni o lo oju odo bi kan ni o lo di oju omi bi kan ni o lo da duro omi yen na dere yo tu pada wa sodo re na nigba to mi yen ti o ba ra yi lo wa so pe omi ya le sele wa ni agbara ya shobu o sele awon kan won ijoba wa ti se opolopo awon nkan to to lati se niwon ba agbara wa lasiko yi laipe yi ni gbogbo oju odo ijoba iyen channels ti ijoba se oju odo ni o se gota o bo le pe gota awon oju agbara gan gota lore kore ni a n ri daju wipe a n ko won ta ba ti mo pe oju agbara kan bayi iyen gota kan o ti di ṣùgbọ́n àwọn ojú odò gbogbo tó ń bẹ ní ìbàdàn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti rí dájú pé gbogbo ohun tó bá jọmọ́ ìdọ̀tí to n di won lowo ati lo ko kuro nbe ugbo owo nla la na lori e kije nkan to ye ka ma se lododun tori idoti la awon idoti ta won yan da sibe awon kan tan ko sibe ti o ye ko wa nbe sugba ti se le ri daju pe we teni keni to ba ni any to ba ni nkan mi to yato si to fe so yi to ba fe so won le pe wole tasipo ati pe ba to lati igba ti odun eti bere ni pele oyo ati ni isele omi yale kankan abi agbara ya shop abi ekun omi bi ti wo ri ni bi kankan ni pele oyo ko si kankan afi to ba ye ko sele bi kan ti ijoba ti won fi to wa leti teni keni ba mo ru agbegbe be kan je ka mo a mo yi pe awon agbegbe kan si nilo ka ba won tu oju odo won se to je pe owo ojo to n ro lowo lowo bayi ko le je ka se sugbon gba to jo ba tun lole a tun mo ogbota madasi ti asiko jo ba ti lo sugbon gba won kan yi ni ijoba la wa ti se lore kore ni bere odun laarin odun ni pare odun gbogbo awon oju odo yi la ma ri daju pe a n ko idoti abawon kan to ba wa loju e kuro nbe ka ma ba ni isele omi yale kankan sugbon tawon eyan wa ton ba tun to bi e kan ma tele gbogbo nta n se yen ton ba tun wo pe ibe la won fe ma da idoti won si pole e pe koko to n lo lowo bayi ninu oro ayika ni pele oyo oni wi

0: wa lo ba won da ile won na gbogbo e na gbodo ni so gbogbo yen na la tun se bayi pe bi ta ba ti de ta ti ri pe won ni itume ni pe awon ni won da ile si oju agbara pa mo kan fe fi se akawe kekere kan ni ipinle Eko ni ose to lo yi ni gbogbo wa ri foran kan ti awon obirin meji kan ni eti odo ti won da idoti si inu odo bi ojo se ro ti enu won do pe agbara ti gbe lo agbe bo lagbara gbe lo inu won dun eyan ka se n ka foran yen sile ni ana ni agbo ninu royin wi pe awon obi kan lara awon obirin yen won ti gba mu bi mo de se n ba yin soro yi ewon lo wa o tori won fun ni ewon osu kan obirin yen won ni omo odun metale ni adota ni 53 year old woman iru agbalagba yen kan ma le gboro awa na si ti bere iru igbese be tori laro ofin wa en to ba da idoti bi o se e ko da ara ofin wa so yi pe ijiya to peye debi wi pe won le lo sewon na ti wa ti ejo osu kan lo o le lo sewon to bi osu meta ti wa jo osu kan lo o le su gbogbo awon nkan won yi lati ri daju pe igba ye gbadun gbogbo wa o rorun elo lowo ti e fe fi te fe fi san fun en ti o ba yin ko le elo lowo te fe ra goro iru eni yen bayi nisiyi o ti di ex convict ma so pe o na ti lo sewon ri ma so pe o na o ti se
1: si jo commissioner mo fi wa to mo din le e je ka de oji de oja na ka gbo nkan ta ni be anbo
2: Yika wa eto to nsin ni gbere pakọ nipa emo tutu ayika ati agbe wa lori ikoni 32 FM 94.9 FM ni gbogbo ojo aba meta Saturday laarin ago mejo abo aro si ago mesa aro 8:30 to 9 AM ariwo si tinu egbin lawa ina lo wa so ni da lati gbe igbe aye alaafia bolo wa isan ayika gbodo mo ni gini gibi aro ni un ka gbele gbadun
3: lojo ojo si omode igboju soke wa gba o
1: Eka bo pada lori nton ni o nse pelu igbese ayika papa julo ba se n pale gbimo ni ayika wa eje ka wo lori igbese pe awon eyan gbodo ni goro to si ni pedeke igba ta fun a eje ka be lati awon ile kokan be se igba te wo adugo enisin eri bi ile atu be se ri ti oko n wole to kon jade awon adugo to je bi agboleun bo lowo ja se le de be
0: gbogbo na ni ati se eto ara won nkan ti a de se lati ri daju wi pe ofin yi o mule wi pe ijoba ati aralu a de jo se aseyori lori e oni wi pe awon landlord association community association gbogbo won pata ni ajo fowosowopo lori ona ta le jo to papo awon bi to ba je agbole o ti ni awon eto ti awon to nkole won tan ti se pelu won lori ona tan le fi ma ba won ko lore kore looto ni awon bi kan wa to je pe oko nla le wobe awon bi kan je pe oko nla le wobe abi kan je pe oko kekere lo le wobe awon kan ti e wa to je pe oko o ti e le debe to je pe an lati wo ona ti a le gba awon kan yen ni mi o lasiko lati lo ma se ba se seto e si ba se si ohun to se pataki ju o ni wi pe ki awon eyan kan fowo so won ko pelu awon asoju ijoba lori eto kole ko do ti kan de ri daju wi pe awon ti ijoba ti won fowo si ti ayan awon yen ohun ni won ba won ko ile won ki se awon koloran si kan to je pe won kan ko ile won la won na kole ni won ara nti o je ke mo ni pe o wa so e kan mo kekere kan wa e kan mo change kekere kan wa owo ti o kan kankan te ba ti ri tan o je pe en ti joba fun yin tele o so pe e bayi lesan amo eyan kan de o ni owo yen ti poju iye bayi eyan lo mu ye bayi wa abayi ko sonu awon gan le gbe moto sile to ro polopo awon koloran si yen gan won ni moto tan bi nse awon ise buruku yen ki wa se pe tori pe won ba yin kole ni wahala be to ju bo tori pe ngba tan ba ko ile yen ibi ti o ye kan da si ni won ma lo da si toru po kekere no gba lowo yi o ni awon ibi ti ijoba ibi ta awon eyan ma pe lasun le sugbon ko sa sun le mo ibi ta an pe ni dump site ile ida ile ile idale si ti joba seto kaakiri ilu badan ati ipinle oyo to e kan ko kini yen lo opolopo awon bi ta de nso yi ni ona jijin ni won wa tori pa afẹ kan wa laarin ilu awon ya wa so yi pe e mo e sa amuye te ba ni wa ton ba ti wa gba wa lo da soju odo en ta fe ko sele o na ni pa la sele wa lo da soju titi awon ti o ye ti o ni buyiku ilu wa awon ya ma koja ma so pe ilu wa doti ilu wa ojoju awon kan yen wa ma sele lo fi je pe o pon dandan wi pe ko ri daju wi pe eni ti o nko ile won be ba ragoro te de ni ajosepo pela awon to ko le e wa gbodo ri daju pe awon to nko ile yin awon ti joba fowo si ni te ba de mo fe ke mo mo fe fi asiko yi mo fe fi dupe lowo awon CDC Community Development Council fun ipinle Oyo fun ajosepo to guna to kuna to je pe won se pelu ile ise a to nse eto ayika ati awon alumoni ori ile ajosepo wa guna gan won de ti lo ba gbogbo awon CDA won ti won ti so fun won wi pe e je ka fowo so po pelu joba to nbe ni ori ori ayifa lowo lowo bayi lati ri daju pe ayika wa mo toni toni ki de ni fowo so po ti won tan ajo agri pelu ara wa oni wi pe awon community association landlord association to nbe ni agbegbe kokan won ti pinu wi pe awon ri pe awon gba awon to ye ko ma ko le won awon ba won soro to ba ye kan joduna dura awon ajoduna dura lati ri daju wi pe idoti ti awon eyan ti won ni nile won won gbe lati ile won awon ti joba fowo ti won fowo si awon lo ngbe lati be ko nse wi pe awon eyan wa fowo gbe tori awon orisirisi la ngbo elomi o yo gbe tori atuti fi ofin mole awon to nbe loju titi awon olopa wa kokan be loju titi ti o woso to mu awon to judoti bi o se ko se to fi si won ni awon ri goro kan ni eti oja kan awon wa gbe idoti awon lo gbe sibe o fi o fowo si o to fi so ni wipe lati ibi ti e ti generate idoti yen ibe ni awon lo ye ki joba ti wa ko
1: se
0: je pe keyin wa gbe lati le yi ke so pe gbe lo si titi e ri goro kan bi kan o fi o fa ye
1: o ti di ase wi pe oja kan wa ni sin mi wa gbe le mi lati le lo si di oja
0: ise kule ni tele a kan fi di re mule dada bayi ni ese ni tele tori on to fi so ni wipe lati ile re ni agboro ti wa ko idoti re ko se pe ki wo gbe idoti re ko gbe lo sibi kan ko so pe o lo ju sibe won ni ese bi joba lo gbe sibe ijoba na sugbon joba gbe sibe fun kan mi ni awon bo mi transfer protocol la fi se wipe afẹ boya n se awon ise kan nibi kan pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ kékèké kan akọ̀rà gbé goro yẹn síbẹ̀ wípé so that ọkọ̀ kékèké yẹn kò ní máa lọ sọ́nà jíjìn láti lọ dànù yóò kó síbẹ̀ ọkọ̀ ńlá wà gbé nínú goro yẹn yóò gbé lọ ó ní tíjọba fi ṣe ìwọ̀sanwó tó yẹ kó o ṣe àwọn owó yìí gan kì í ṣèjọba lọ private sector àwọn yẹn ló fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba kì í ṣe kán bóyá ìjọba nílò owó lọ́wọ́ yín kílùú ti mọ́ ò níjọba fẹ́ ìjọba ò ní tíjọba ń ṣe gan ó ní wípé láti rí dájú wípé gbogbo àwọn tí a fi lè yín lọ́wọ́ ìgbà pé kán máa kó lẹ́yìn wípé wọn yàn yín jẹ́ wọn sì gba owó tó ju agbára yín lọ ẹ̀yin náà ẹ̀ sì ní ṣe nǹkan tí ò nítorí ẹni bá ń ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ó ń ṣe láti lè rí ṣéǹjì díẹ̀ náà tóun náà fi máa rí tiléeṣẹ́ rẹ̀ náà fi máa gbèrú sí ni so kì í wá ṣe wíkẹ́ wá ní à owó yìí ti pọ̀ ju yóò ṣara dísù ṣùgbọ́n owó yẹn náà kì í ṣowó tó gara torí ìjọba ti rí à ń mọ́nítọ̀ wọn tó ti kọ́ wípé owó yẹn tán ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò ju ara lọ ẹnikẹ́ni tó bá sì rí i pé ẹni tó ń kólẹ̀ ń ó ń bèrè owó tó ju agbára ẹ̀ lọ kó sọ fún wa ní iléeṣẹ́ wa a ṣèwádìí ade mo igbese to ye ka gbe lori e
1: esin e so fun wa le nigba te so le loro le kan wi pe elomi le wa yo kan ni pe kan mo pere ti kan wa yo si ban ko le yo si da si bi ti ko ye bawo la se le da awon ti won soju ijoba mo ya to sa won karamba ni eda e
0: se e je ki nti e kokko o ni nkan kan ti mo fe so lori en te so yen wi pe awon elomi a wa wa so pe owo pere elomi o ti e to ti e gbomo ju lodo awon eyan o ni wi pe wa wa awon omo kekeke kan ti o ni se ladugbo wa ni wa dawo jo fun won wa ni kan lo mo ba won ko si titi so on ta ti e tin se lori awon yen se oni pe ta ba ti mu awon yen a wa bi won pe ta lo ranse ta lo ranse ta lo ranse yo wa mu wa lo sodo awon to ranse yen gbogbo won la ko roga ta ti o agbara ofin ti o mu won elomi awon yen de lo se won awon kan ti lo se won lenu ose kan si meji to lo tori ofin gan tun wo wi pe iru ijawo lo to se ni yi e ba elomi te ba ni ka san wo owo tan ti ile ejo ba so pe ko san gan owo yen gan owo yen feran je ko ni fun de lori awon en te so pe en ta ba gba mu to fi oko lo ti o nse eni to je pe ijoba fo si lati ba to ba je poko lolo ijoba o gbe ese le oko re yen ni yo gbe ese le oko re yen ni so gbogba bawo wa la se le da won mo inte fi le da won mo oni wi pe awon cdc yin awon cda yin ati lawo association yin won won mo awon to nkole yi gan e ma da yan gba e bi awon landlord association yin ti o ba de wa da yin loju to e wa si le ise ijoba abi e ko we ranse si mi gege bi commissioner lori eto ayika ni pinle oyo wi pe ejo mo fe ke enje ni yi han je to e ko ma ko le mi ni then leyin yen eni ba tin so fun yin wi pe yin ba yin se owo re o wa le dada owo re o wa le dada e awon kan so fun mi won la kan to ba won ko le odo o ti pe ese bi enu osu meji meta sisin won la to ba won ni pe bi 500 naira na ngba lowo awon losu abole awon ele won gberu yin lateyin ni mo ni tori pe ta ba gba yin mu atawon ti won se ru ise yen owo ofin o mu yin tori pe en to fe gba 500 ki je pa fe fara ni ara ilu sugbon disu ti moto lo lo si boya ajakanga lona kini ni abi kini ke je oro 500 naira en ti o wa le meji losu sugbon awa na ti wo gege bi ati so yi pe en lori awon to ba je domestic wi pe owo ti won gba lowo won lori drum kan o lori drum kan losu is 3000 naira sugbon to ba je pe yo waju e kan lo o le ju be lo to ba je pe oju drum kan lo o le ju be lo won a jo bara won soro ibo bi dere won tun gba die gan to nkere si ibo mi to ba pe won wa le meji le meta losu won le so pe won mu 4000 wa won le so pe mi o fe ma daruko owo kankan tori pe eyin na e lagbara lati dunadura pele nti o ko le ati do ti
1: esun e je ka ma fun awara le ni anfani ka ma se ni alafi bo number ti e pe si lati bere bere to ba nje nlokan nipa oro be se ko le ko idoti ti adugbo yin yo mo ni ginigin lori eto laika wa lare ona ni 0705-5009-0809-7949+2349-06-2049 Commissioner wa ankale mo bayan pa bi yo abidun re eje ka wa wo dada ati so on to ni se pelu ile eje wa so ti arin ilu gaga nigba ti awa wa nkekere ta ba wa oko danfo won ma ni basket ninu re to pe teyan ba je nkan kan won o ju sinu re sugbon nkan ta ni pe ko fe si be mo elomi okan mu yo je nkan yo kan ju sori titi bo ba se nlo na ni e se ilana wa fun iru igbese be ati pe ije o ni nbe fun awon re yan ba papa julo en to je nkan nu oko ati driver ti ko ni basket
0: ati ni be ni ije wa fun awon to mama mu won ni gboro won wa nbe ba se nsoro e won wa nbe adeti ni ajosepo pelu awon ajo ti won pa o wole fun joba won ododun ni won ma fun awon eyan ni basket awon oko papa oko ero na ma fun won ni basket abi oko eru sugbon bo je pe awon eyan wa nkan buruku nkan egbe o ti ma won kan lara o ni o je ki won se awon nkan to tomo then iwo gan to ba wa nu oko to kan reyan kan to ju kan sita o ye ki won na le ba wi pe ejo iru wa yen o da a so pe ijoba ijoba ijoba se ijoba lo nko le saarin titi ni se se yi makinde so lo nju ora ka so lo nko le se gbe nbe yen ni awa na la gbodo bara wa soro lati se ohun to to
1: ati en to ye 0705 5009 49 e karo
4: hello
1: e karo
4: oruko mi ni Ibrahim Ahmed la to gba
1: esun
4: seri ile mu ki awon baba wa
1: ah te ba lanfani lati pe pada boye fi eti te ni be yen ni 0705 5009 49 0809 7009 49 ah mi mo boya number kan wa tawon eyan le pe si to ba te di pe won ri nkan to ku de ka tun nipa egbin ayika won won pe awon kan ni soro soke
0: soro soke sita awon number wa number eru soro soke sita yen ise ti won ni pe te ba ri awon aida kankan ti enikeni nse layika yin to jo mo eto ayika
1: e mo binu sa e karo
4: hello e karo
1: e karo ba gbon soke
4: e sa e karo ta
1: e sin
4: e sa e ku atoto ni lataro
1: e sin
4: nkan to ni fe bere ni pe arin lori titi ara nkan ani lati dispose bi alailon abi awon kan ti o je we awon drum wo lo wa legbegbe ti pipe eyan le dispose e si ori yen na je kan ti e kan moju to ka ni be wa ka ni ka ko le mo
0: e se pupo sa ibere yi ti ye mi e je kin da yin lo se ri ni ipo ti oro ayika wa wa lowo lowo bayi nipinle oyo ko je pinle oyo nikan lorilede nigeria ti a ba so wi pe a n gbe awon koto kan si arin titi pe eni ba je paper eni ba je biscuit eni ba je kini kan ko ma ju sibe ngbo ba ya won ma gbe orisi elomi o ma ru ile re wa lati le wa so pe joba ti se fawon ohun to to ni wi pe e je ki wa mimo ko mo wa lara bo ba se je to mu omi ora re yen abi ike re yen mu pa mo lo sibi kan ti bo ba je pe nu oko re ni te ba bo sinu oko temi nsin awon ike omi ti mo mu ku o nbe leyin oko mi awon ora ta ba je nkan abi nkan ara ko sibi kan ngba ta ba debi ta nlo a wa ba se ma se lojo bo se ka se ngba ti a ba ti mo toto wa to ba peye o la wa se bi awon ilu te nso yen to je be ba ti rin lati bi kan debi kan a le gbe basket kekere kan se gbe titi ta ti mo wi pe awon eyan awon goro te nwo yen oja la se fun awon orisirisi nkan to nsele nbe gan o nje ka mo pe laipe lai jina a ko won le tori pe ko da lo tori awon idi kan sugbon e ma je ka so
1: e se e ba mi pe number
0: e number yen oni 0911 6696 777 0911 6696 777 number olofofo leleyi sugbon e tun le pe na nbe wi pe ejo ba oni ma se mo eni ti onko ile adugbo mi sugbon gege ba aye so awon landlord association ton ba n gbo wa lowo lowo ba se nsoro yi won ni ajosepo to kuna pelu wa ton ba ba won cda won cdc won soro won a so ohun to ye kan se fun won won to ba je pe o wa se pataki ju pe ko sa ti iye ko wa si ile ise wa abi ko lo si ile ise to n se kole ko to ti gan oyoma to be ni gate ko lo sibe wọ́n á tọ́ wọn sọ́nà.
1: Ẹ ṣeun mọ́kí gbogbo ẹni tẹ láǹfààní láti mọ̀ gbọ́ láti nǹkan bíi ìṣẹ́jú ọgbọ̀n ó dín díẹ̀ sẹ́yìn. Ẹ̀tọ́ tí ó wà lórí àtẹ náà ní láyìíká wa Interest ti ń gbà lálejò láti gbà àwọn náà ni kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti àwọn àlùmọ́nì ti ń bẹ lórí ilẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Engineer Dr. Ademola Aderintọ. Ẹ mọ̀ pé ọba òkè ń dárìn kan ni àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n wá mọ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n jọ kọ́ wọ́ọ̀rì náà wá. Ẹ kọmíṣánná ẹ ṣeun àti ẹ̀jẹ̀ wa lórí ètò lónìí. Mo nígbà pé nígbà mi àtúnjọ pàdé dáadáa. Ẹ bá dágbére fún àwọn aráalé.
0: Ẹjọ́ mo bẹ àwọn aráalé ni o. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kinní kó lè dára o. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe borí oru o. Tí a bá jọ gbégbèsẹ̀ yìí papọ̀ ìjọba nìkan ò lè dá ṣe o wọn ni kí ni ìjọba ń wò tí wọ́n fi ń dalẹ̀ síbi kí ni ìjọba ń wò tó fi ìjọba kọ́ ojú ọ̀rọ̀ kí ni ìjọba ń wò kí la jọ ń wò ni o ẹ ṣe púpọ̀ mo dúpẹ́.
1: Èmi ni Kúnlé Fanéyì ẹ kú kalẹ̀.

0: Ife si ni mo n se.
1: O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo so tun so akoko na da koko ma ni gbagbe.
3: All your people make una stand up.

0: wari wo
1: feneton cleanser ni
0: jamisi o
1: feneton cleanser egbogi atejese ti padọ ti ara wo ya ija le won mo le se won yebeyebe inu ton ku ton da gbudugbudu ko bara re iri inu eje amọ lati de o feneton cleanser egbogi atejese ti afiewi ati egbose ni ona ti gbalode lavda ki fontelu m1 nigeria limited ni won gbe feneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na jara po mo wa feneton cleanser amọ tekun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele.

0: Eja seun gbogbo ni tun bi inu be da ko. Eh oni ni eh kabiyesi Olorun. Gbengo yato, gbengo layiwo lawo yato. Oku ori kadun toni, oku orire toni. Ope laye ojo bi oni oni jase won re. Ope pepe o fa iku degbera. Tori pe ogbora koro lo gbo awon adagbara koro bayin ti gbe. Oni kanju ko la se ledua. Ile aye o bele o. Won mi se dada lo ni ile bi o wa, ile alubarika ni o je. Ile aye yi bele o. Bele o. Okorire o, okorire. Gbenga oyato, thank you very much for being you. Truly you. Thank you so much. Mo nlo laaro inu mo nlo laaro e ka le pada bo ba dojo Friday tin bo. Number mi 08063694940 ni number mi te le fi pe mi leyin eto e se fu e number wo kilu manu oya o ile o je mo rele o ere gbogbo dojo Friday ire lodo yin lodo temi o fere gege ko gbe mi nle ati gbogbo en tin gbo mi won yi o dibe giga o ketente o dabo
1: alai se o mo meme
2: emi
1: mo meme se o mo meme
2: emi o mo meme
1: ah o mo meme
3: mo meme
1: 32 fm 94.9 an fe ni gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme
3: ba mo meme mo meme meme.
4: Show me your 32.
5: Ehen, olo mu ele ni, aso oto ni. Aso oto ni. Won ti alo mi lamu. Won so fun mi mi igbagbo ni. Iwo driver laso. Olori laya wonu kitchen mi. Towo bonu sasun ji eran.
6: Mami, ebi o ji eran je sasun.
5: O ji eran.
6: Wallahi.
5: Ibo lo ti eran to wa lowo eyen.
6: Se bi fun ya ni tun ya ni leyin.
5: O ti eda. My dear. Ma bo. Oya, so ti rori fin arin emi ati driver e.
7: Kilo tun se.
5: Olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran.
6: Oga, hey, Jeremy. Hey, Jeremy.
7: Ibo lo ti ran.
6: Tuya ti won fun mi ni. Won po ko pade ma yen loju ona.
7: Ma wo.
6: Won fun mi ni se. Won fun mi tuya ni.
5: Won
6: ra fun mi ni se.
7: Won ra pa ta lo ra fun e.
6: Sebi, mami. Sebo, e mo ma ti o sodo yin. Nga ni dadi lo Abuja. Ti lo do meji ni ara yin. Ma yen ni o. Kese manu agogo.
5: Alo mi lamu ma wo.
6: Kese Mr. Yellow. Se gbe ose kan lodo yin be dadi bi leku. Eleyi Abuja ni lo gba ye. Te fi sodo yin. Ma yen ni pade o.
5: Alo mi lamu ba temi je.
8: This kit was performed by Alo Mi Lamu.
9: 32 FM 94.9.
10: Eko dede asiko yi eto te fe gbo ni eto adura biamo latenu evangelist Olarinwaju Mutunrayo.

0: agba ifesiwonse to ma to merin tomato merin ton ton ti e ni padanu first four matches won or five matches won leyin gba tawon ton ti seri tele tele labi oluko ni won keta dreams gba yen bo bo se wa wa bayi ta ba n so pa iko Brentford re ile ni won wa Bournemouth lo wa nile Brentford fe lo ba won bi alejo bo be mi se ri fese won se ye ti pe bi iko ni Bournemouth yen se lati gba ta ando ni ra o lati kuro mi ti fere pe boya awon iko ta won wo tele tele ni sa to lo o na ni mo la sin wo ni sin yi lo to na ko fe buru ja ju fun won lata pe bi won se nse do nkan ta expect a le pon ni boya big team ni e gesi bo be mi se ri loni si pe ipin iko Brentford pelu bi won se n gba ball pelu bo se wa ko ba ati pe agba ball lowo arin mo Amadu Sangare agba ball yo n se bebe yato si bebe le mi fi pe at least ti ko Brentford ti mo ba ri nkankan mu le Bournemouth mo se pe won ma ta omi
1: eje ka lo so da para di tabade amate si waju 32 fm 94.9 kan ale kun shun
0: o le o se bebe ya si bebe le mi fi pe at least ti ko Brentford ti mo ba ri nkankan mu le Bournemouth mo se pe won ma ta omi

0: Hello.
1: Ekaso sir.
0: Ekaso Petro.
1: Yes sir. Yes sir.
0: Anika King kan gbadun.
1: Thank you sir. Tala ba soro.
0: Mr. Bilati Alakia.
1: Alakia Lomi Airport.
0: Benny.
1: Ile ti ba mi ko gbeyin nu.
0: Ah. Ona ye ji.
1: Ko ji no. Are se pa iya mi benu le bayi.
0: Eh. Sai di bola Alakia. Ese bo abibo.
1: Eyin te ba ti ko la Alakia, eyin di Adegbayi ke so pe yana block, e so pe Pagun Villa.
0: Be amo yana block ni le po, ka won dabi pe ni le po
1: to wa. Te ba ti be so pe Pagun Villa le nlo. Ile ba mi nu.
0: Pagun Villa. O ti da, e si e fa ta ra, gbado yin.
1: Thank you sir.
0: E ba ki mi bo.
1: Agbo, e ba mi gbe si, e ba mi lo mi wole. Hello.
2: Hello.
1: E ka so. Yes sir.
2: Ola lo pala ti Media Academy.
1: E ka bo so yeto sir.
2: Ẹ ní bèrè pẹ̀lú ìjà ní láti di ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ nípa ṣùgbọ́n rẹ̀.
1: Ok.
2: Báwo ló ṣe rẹ̀ pé àwọn pílẹ̀ àti máa ń pàṣẹ mẹ́díkà lọ́dẹ̀ àwọn tọ́lẹ̀ wà wọ́n ti ń pàṣẹ mẹ́díkà.
1: Ẹ tẹ́lẹ̀
2: rẹ̀. Ẹ tẹ́lẹ̀ rẹ̀. Ẹ ní bí
1: àṣẹta
2: ń ṣe nígbà tí ìṣúná ìgbàgbọ́ gbé wọ́n ní kò pàṣẹ mẹ́díkà wọ́n di kan rẹ̀. The same thing, wọ́n dá sí láti ẹtí máa jẹ́ gbé. Bóyá ní Roma ní nǹkan ọ̀pọ̀ṣá. Òun náà wọ́n ní kò pass medical, wọ́n di kan rẹ̀. Kò bá wà ní balẹ̀ bá ti pass medical àti Rodri. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sọ pé wọ́n pass medical. Àárín ẹ̀rìyé mi.
1: Ok, màá ṣàlàyé fún yín. Ohun tó mú ẹni tí ò ní primary school certificate tó fi ń wọlé ìjọba tẹ́ tó ní degree lọ́wọ́ tí ò wọlé náà ló fà tẹ́nìkan fi ń pass medical tẹ́nìkejì ò pass.
2: Àwọn ìbò náà ń gbẹ́sẹ̀ ní.
1: Ah, tó.
3: Hello.
1: Ah, Pastor Sanmi láti Paraki Airport.
3: Ẹ̀ka àtàn.
1: Bàbá mi.
3: Mo bá tó ń pè yẹn. À ń tàì network yìí.
1: Ẹ ìyá kábíyèsí sá.
3: Gbogbo láì pátápátá là ń pè.
1: Kábíyèsí sá.
3: Ìyá ní gbọ́ fún fún. Ìyá gbọ́dọ̀ kárí kọ́ọ̀sì yẹn.
1: Ẹ kábíyèsí sá. Ẹ ṣe sá o.
3: Gbọ́dọ̀ kárí.
1: Ẹ ṣe ẹ̀ báyìí.
3: Kóòtù.
1: Yes sir.
3: Péjà kí ló ń bá jẹ. Ṣé ẹ rí ligi Premiership ti ọdún
1: yìí. Yes sir.
3: Surprise máa pọ̀.
1: Hey.
3: Surprise máa wà.
1: Ǹdẹ́ ìwé o.
3: Ó máa pọ̀.
1: Bó.
3: Gbogbo àwọn alẹ́ ẹgbẹ́ yín tí wọ́n fọ́n kan ṣe nọmba tẹ́ẹ̀nì. Ìyẹ́ wọ̀ ti di ìtàn. Wọ́n ò rí dán. Nọmba tẹ́ẹ̀nì tó ṣe máa tẹ́ẹ̀nì ni wọ́n gba ligi. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Ọ̀run ló gba ligi.
1: Nọmba tẹ́ẹ̀nì. Bàbá fi yọ sí. Maestro, mo rọ́wọ́ yín ẹ ṣe o. I just love music that I overlook some errors sometimes. I wouldn't know why to take law Nigeria yato city and other countries. Mo ma monitor awon radio stations kakiri ni. Mo ni awon app to monitor radio stations. Ebi o ki sun o, Eric Islare o jeri. Yo so, mo ma denu le sun ni, mi sun. Ti ma so ko fe sun ma do boju ni, e ma so ta wi mi ni down. Research ki le jeyan laye ni mo se. Radio stations in Africa play some music, but here in Nigeria, despite other people doing some things. Emo, tell me, I so pay a lesson in me. You got on alcohol. But their laughter is more alcoholic than drinking alcohol itself. I don't know why I was so hypocritical. Higher and higher, keep it up. And you... Hello.
4: Hello, Ekaso.
1: Ekaso, sir.
4: Ejo, you know so last
1: year, Ekaso, that is saying.
4: Ejo, kini Bournemouth ati Brentford yen pe.
1: O ibere bobo le yi tin wo.
4: Mo bo ni 330.
1: O di 3 o di 3 sir. E se sir. All right, e je ka bo sibo mi. Eric ti so ti pe abi. O so ni se. O je ka so nipa Liverpool match won. E ta ni Liverpool ba play yen na. Fulham. Abelua ni Madrid to lo alawon omo to le lo ma fa ni o je ko saseyori mi o ti ri 3 points season ya bi mi o ri result dada ni
5: ohun to wa nbe ni pe se ri
1: mike yo tan
5: egbe ni leyan ma gunran ewurade taba o abelu ayi dada mi mo ti lo mu wa won lo mu wa ni odo awon oluko ni opo nlo nigbati wa la po fun ko Madrid bayin won kan gbise yen fun ni gbe fun pe ko sha so ti awon didi to bi di opin sa ni ko je ko ya won mama ni lari kan gan lati gbe ise kan fun won ba nkan to de se na lo fun ni platform lati le je ki ru form yen ki won le kowe si pe ko ba won se to so ba je pe nu league ye de odo awon je wewe madrid lo wa ni o se je ki na kankan ma ta sori re de yi pe kankan won le yi na ri lati wa gba rufe idu ise yen lo to ko form yi na ni sata wa yi ona oti da fun won bi ka so pe won se nko ra won jo egbe bi awon ese tun wonu ayu abi boya ba kan sugbon ko liverpool ina en do fara pe ona won se le tin ba ni se mistake form to ba je pe bi ka ba ga ti gba kan yi ona la so boya won ese je daada boya biomi la won na ti an ta lo lira ara won inu ile gile gesi sugbon nkan to kan wa nbe ni pe ta ba lo ri gbe sori akosile ni pa le so pe form na ona wa nu ko je gbe ni sa to ko ja o da bebe sugbon bebe to da iyun ti di okun babi ko ni kaluku ka se minister ta wa yi ni lo to omokunrin je bo muna lo fun ko liverpool yi yen ni sa do ko ja mo so ngba ti omokunrin sweden yi se isaac yi o muna lo sugbon ni sa ta wa
1: jo osko meji ni
5: o ti ri na pada die loju ti ogoro awon eyan ti won fi mo o da be bo tin pada bo nbe lo to liverpool ta ba won weyin won na la le jo ko ya won asiye keke kan wa nbe latara awon elomi ti en yonda ni abi be yan and then o waju won ta ba won kidi awon musala o ti ba ti lo kini gankan waju won yen ti eat kan para o ta wa je o ti eat die
1: pasa be cola to go le ara
5: yen o ke so pon tori cheri awon gba ballu kan wa je pe o sheshe ke mo mo ri won kan ma go tabi kan ma sasi tu sugbon to di pe won wa nbe yen gan o yo mo yen
1: pro
5: laarin awon ibi be yen sugbon emi o ro pe boya gangan nbe ni opan ti fu amu o ta loni to le fi je liverpool mo le o ka beri mo gan na mi o ri gangan loro liverpool loro fu amu
1: awon yen n pe dada o but okay e je ka enter take call kan abi meji ka to lojo oja

0: Gbogbo to wa ti ra material wa ma gbo won tun si debo ti wa ra material o no wo shooting eh para mi ni ibi je ti ra awa mo ba se ba ta se lo party awa ri nonsense keba eh osupa ni sara loju ota to wo mi o ti ka tegbe sara sara loju ota won igba ti bo binu te loro shooting gba kan baba wa kan pe mi lati lo yibo ngba lowo bayi won ni crystal foro shooting le egbe okunkun ni se gbe mo le wa lele ti lekan sara mi nse
1: no nkan to wa nbe ni wi pe se inu mi dun wi pe gomina to wa nbe nigbati kini ti won ba ni ba fatua to du di bi fatua bi odun kan bi odun bi meji ohun na ni wa nbe nigba to je wi pe o da bi ba je ko tin yato pupo se idamo to do ba ye pe boya awon gomina yi ti lo te bi gomina mi lu le gbase a le so pe gomina ti tele ni o
0: yo da
1: sugbon nisiyi gomina to ba wa nbe ohun na lo yi wa nbe je pe a je wi pe awon alakoso ti won ku nbe tele tele awon ni won o se daada to boya ka pe be yen eru ye wi pe ngba ti baba e se magide ti won gba ise yi opolopo awon to je awon alakoso nu ko shooting gba won ka lu ku won be ya danu
0: e so be la sey na
1: kede ko mo so be won be ya danu oni ka lu emi ti fi se le ah e le lo e mo lo e mo bo ah e ni lo e duro ja jo yan ju e won ma yoro gini yen die die won yoro gini yen die die ti ti boya se ri awon ti won lo yen na nba yen ti a ba lori ofe ati gbon pada nisin pe ki lo sun yin de bi te bi so team yi virtual bayi awon lori nkan so
0: hello sir ma ku de be nte bi so pe mi hello clever pardon me te bi so pe mu team wa ninu team to ba nkan je e mo pile pe mi si
1: no e mo gbo o se ri nkan to sele yi o ni se pelu wi pe ati awon to fe sise adan to fe gbe ise fun yin owo yin ero yin jo papo ni o te gbe ro nta ko ra won ani ri result eni ti ani ri npa o ati di gomina kan to wole to mere gbe eloni won gba eloni won gba kini qualification eni bi kini qualification bi bi ah ah ere da ya la sala ti le gba duro wo bayi
0: clever sir she qualification la fi won bi bayi
1: qualification ko
0: talent la wa la bi bayi
1: to ba wa lori e ni won bi
0: e je se dokun lori e ma so yin lo
1: so won na ni won bi le mo gbedege bi tan le to sugbon inu mi dun pelu baba ta wo sala mi to mo so ni yen pe she ri emi ni gbagbo nu pe omo lagbaja lele oruko baba re o so kan mi baba e ti ye ti e lo iwo gangan fun lara re o ye credit oruko yen ati bi pe ko wa bi ti e lele e ri ngba tan bi baba yi tan bi baba yi so po lopo wa ki won to ye lara lati ngori ba osu ba mu gbo latara gba baba e ni loruko ti e se ti o se gbo lagbogbo tinu o eni o ni be boruko ije ko ni o boruko ara e je o won de gbese fun won ko wa wo gbon da
0: lego salami yo mi salami
1: eh
0: ati salami eleyi
1: so ba
0: se kan ni
1: se
0: omo wa bo ta yo so pe awon mo bo ni
1: okay asiko asiko ni se bayi nisin asiko ta wa e je ka wule
0: ti su le lami ni to bi ni ba se ti o da e fi bi mi lere bayi
1: so asiko ni leyi nisin e je ka be ogbo elo ju lona ti o gbajira wa baba wo ogbologbo bo sa di bana nisin won ni lana na baba wo lowo se le lawon tele
0: won to baba baba wo
1: gbe le je o loko
0: baba mo ti baye je
1: daddy elomi se ka se lori ti o le na ka pe daddy se ka se lori agbole
0: daddy won se dada awon na
1: wo
0: se
1: ba ara lo mi te pe chairman na lord meeting la se lo se omo re gan gbo le eyin wole ni
0: owo ode
1: so e owo ode lori owo ode ode ibu kan wa o 50000 le baba e ko lowo me ko wo ohun wa le omo kan
0: pe
1: si bi
0: baba gbe
1: eni kan pe so be mi
0: baba gbe nigba to lo shooting le ti mo gberu mi ti mo fe para mi mo ba baba kan so gba e baba awon agbalagba pe mi joko won ni ki ma do bale ki mo ki won won ni I fight dirty mo ni daddy I talk dirty yes me to the stars won ni I fight dirty won le ogun mi mo ni I talk dirty eni la de ni si o
1: o do ba di be doro bi na na ma so pe tomode ba la so bi agba ko le lagiza bi agba agba gan lagiza to
0: akisa gan disada ni mo tiro ba kan ma wa le ni lagiza to wo
1: ibi da di ro ba le yan si ni o ti ro si
0: oh god
1: o si gangan ko si npa o si npa
0: o ba se o bo ni ba se se na o esta kilo pa to ti kadi gboro lo ma da kodi
2: but cool let see the pressure
0: all right if the case remains as it wants to be that means lawa
3: si oloye lale kan
4: salami lo be ki
3: oloye

0: Elanfani ati wa kete kete lojo kwa yelujara Facebook ati YouTube. Facebook ati YouTube. 32FM 949 Ibadan. 32FM 949 Ibadan. Ale jomi ni role yi ni alagba okpe yemi shiun. Lase ati oludari ile ise ti Rishi Pet World. Okpe yemi shiun. Eku role.
1: Eku ele sa.
0: Ako jo meji meta.
1: Yes sir.
0: Oro aja sisin. Osin aja ni a fe gbeyewo ni role yi. Lori oro osin aja yi ari pe osin aja gangan leyin gbajumo ni tin ta ba wa wo awon breed aja wo lawon ta ni ti alisi ati pe awon ewo gan lansin lodo ti wa nbi
1: breed aja won po isirisi.
0: Okay.
1: Awon German Shepherd breed wa.
0: Okay.
1: Awon American Eskimo wa. Awon Lhasa Apso wa, awon Rottweiler wa, awon Caucasian Shepherd wa, ati bebe lo. Bo eyi ti o jan pe a ma ri lotun lo si ni agbegbe wa ni German Shepherd Rottweiler a ma ri dada. And ita tun ma ri to jan pe o wopo die laarin wa ni awon e to ma ri ninu ile which is Lhasa Apso or American Eskimo.
0: Okay. Awon yen la won funfun balao kan bayi.
1: Be ni.
0: Aja obinu. ta ba wo. Se German Shepherd ni awon olori nla bi lion breed bayi.
1: Larasa. German Shepherd most times awon eyan ma pe won ni police dog. Awon ni won ma ga. Won kin sonra ju. Wa wa ni awo dudu ati awo brown.
0: Okay.
1: Ni ara.
0: Okay. Awon ewo lolori nla gbengbe ti won da bi.
1: Awon olori nla yen o le je Rottweiler. Awon yen dudu won wa ni brown die lara. O je le je buabu.
0: Okay.
1: Awon yen kikida brown wa. Awon orisirisi color dudu wa. O le je Caucasian awon yen ma ni lara. O le je Neapolitan Mastiff ati bebe lo lo ma lori to tobi gan.
0: Awon lori line.
1: Yes.
0: Won ni lion breed ni won tori o dabi lion ni.
1: It won ma saba class si lion breed. Ta won yen ma saba pe ah o jo lion gan Caucasian ni e mo lion ni run lara. So iwo yen won ma fe fi class won pe ah lion breed and buabu na won ma pe ni lion breed tori eya color kan na ni brown so awon eyan ma ni ka aja yo ye to bi o fe dabi lion
0: igba ti e pe lion breed mo yin ti e ro pe se ato lion ni a fi bi ni
1: ara ato lion
0: okay oda e je ki a wa mu bayi kini awon nkan ti eyan mo wo ko to mu iru awon aja iru breed aja ti o sin kile eyan gbodo wo ka so pe ah mo fe ba nra aja bi mo fe mo sin aja kile awon nkan ti ma koko wo te ma fi mo pe iru aja bayi o iru Eskimo ni se ti ni aja anu le ni awon aja in te pe ni police dog ni se mo ti n wo se se bi pe ohun o da lati fi sole kile awon nkan ti a wo se to ba je pe ere daraya mo fe fi se ni o boya fe fi mo fi sole ni o boya kan fe mo lo aspect ni o se awon teyin na nwo ke to so ru aja ta mu re
1: lakoko na ke an to raja o gbodo ni main idi to je npo o fe fi raja yen o le je security o le kan je npo ah mo ko like aja ma se kurukuru ninu ile o je le je npo ah mo like aja yi tori statue so yato si yen eyan gbodo wo physical qualities e to ba je npo aja to jan pe ere ese kan osuke
0: okay
1: te je fe fi se business e ma mo pe okay o ma telling lara jean nkan te fe se ta be ri pe okay aja ye ti se research lori e o brown ni o wa brown ko ni lara e wa rin pe ah brown ele iru e fe da bi eya mi then e ma mo pe okay o kanaki ni ni aja yi e je and another thing to godo ba eni to mo npa aja soro ke to get aja tori elo o saba ma nwo po ko je npe time te yan fe raja omo aja ko ma ti gbe awon characteristics nkan to je npe ma fi mo pe won ti mix aja yi po so te ba ti ba won to mo npa aja won so fun pe okay nkan bayi la won ri nipa aja yi o bo se vive o decision yen je ni e ma je final person lati ti
0: ogbe ni ope yemi seun ta ba wo awon aja bi e mi lo gan ni aja nbi mo lodun
1: aja le bi mo le meji lodun
0: okay
1: to ba wa okay and me personally mo advice kajama bi mo ju e meji lo so e gbodo fun gap na die lati simi in between e ko gbodo kan ma bi mo bi mo bi mo o ma
0: you should have been bi mo ni so
1: ko to wa on it that okay. Is time ti o ma fe ma to ma ma crave fako o ma awon kan o le je arin osu meta awon kan o le je arin osu meta osu mefa
0: okay.
1: So leyin igba yen te ba tu wa gbegun oni nkan kan ton ma pe ni cytology test
0: okay.
1: Test yen ni won ma fi mo pato ijo te gbodo lo fi gbegun
0: oh ta ni o se test yi
1: awon doctor aja okay. Lo ma ba yin won gba sample eje ibi die won okay. Gbe lo lab
0: won
1: ayewo won je so precise date te gbodo perform meeting yen
0: okay.
1: And te ba ti wa se yen ton o ma take 63 days
0: mm.
1: Ofi loyun which is equivalent to ose meson
0: okay
1: so leyin igba yen a bimo to ba je titi bimo o ma ke to ni pe fe ma ta awon omo yen gbodo pe osu meji about that is 6 weeks
0: okay
1: so taba ma shi gbogbo e ba yen gbogbo e ma ma lo si 6 months and thereabouts
0: okay oda te ba wo bi omo melo ni awon aja ile bi
1: oye omo ti aja onikaluku ma nbi ototo ni iru lasa apsu o le bi merin o le bi mefa o je le bi meji
0: o le bi meji o le bi merin
1: o le bi mefa german shepherd na o le bi merin o le bi mefa o le bi mejo
0: okay
1: awon babu tawon eyan ma npe ni of dabi lion awon le bi mejo won le bi mewa won le bi mejila won je le bi ju be lo and if at all o le tu sele ko je pe won tu bi to ma wale ju yen lo so orisirisi
0: lo npa bibi won ti o je o ba bibe ju o bibe je o ba bibe ni o bi merin wa je mefa ni o bi kilo fa to fi je pe adinku le deba to le bi meji nigba to le bi mejo
1: e mo pe e je nlo eniyan fi se apere ko n se pe eyan le bibe ja bibe ta bo je genetic gene
0: okay
1: o mata number 1 and oye sperm to ba eat egg ye lasiko yen lo ma determine pe oye bayi
0: lohun no
1: awon idi to se ma bi mewa meji ni npe okay wunbe ile omo e o le gba oye omo yen duro and o tun le je npe okay boya awon omo to fe bi won to bi so o ma tun reduce oye omo to ma wa ni bi wunbe
0: okay ko to di pe a bere si ni sin aja ta mo se oko wa aja pe o da emi na fe bere oko wa aja o tori e n ba san aja na o fi pa wo ni
1: yes
0: ye pa wo ni ki la mo nkan ti o ye ka koko ni mo nipa re nipa aja ka to ro lo ka to la mo se oko wo re ka to la de agbe alaja
1: okay ikini ni pe number 1 keyan koko mo eje so pe kini interest eniyan nipa aja so ko fe ma se pe oh mo ko fe ma make owo tori ko gbogbo nkan ko ndun like that yes ko do lo titi so and yato si yen o ni awon information okay o asiko bayi o mo gbodo di won mu won awon abe bayi o won gbodo ma gba gbogbo awon information si yen eyan gbodo tin ni lowo ko to rolu tori to ba rolu tan to ba de situation to je pe o ye ko koko mo pe ah nkan kan bayi tin go rongo ko ni mo o kan mama pe boya o kan kasha babi o kan mu ko ma jeun abi so gbogbo awon yen na mata
0: okay taba wa wo yen eti menu ba oro abere tawon ajangba lati bere pepe igba ta jaba ti bimo iru awon abere wo lo ye o gba igba wo ni ngba won tore lomi kan se aja ni kan emi o ti emi le mo lo gba bere kankan ri ki la won to ye ko gba
1: first thing first tajaba to ba si je omo aja
0: okay
1: awon dokita aja won ma won ose meji meji to mo momo aja yen ba ti pe ose meji won ma di won mi to ba ti wa pe ose mefa
0: okay
1: won fun ni first dose DHOPP
0: okay
1: immunization ni fun won won je di won mu won
0: oh
1: to ba ti wa pe 12 weeks which is osu meta won fun ni anti rabies
0: okay
1: to ba tu wa pe 16 weeks won fun ni e mo pe 16 weeks yen o ti pe osu merin
0: yes
1: won fun ni DHOPP booster won je le di won mi and after that won mama fun ni di won mi ose osu meta meta won gbodo ma di won mi
0: okay leyin re
1: leyin re anti rabies anti DHOPP yen ododun lo bodo ma gba.

0: wa lati bere si ni ise osin aja ki lawon nkan to ye ka wo iru aja wo la si fi bere se ka lo ra omo aja ni ka mo sin dagba abi ka ra agba aja on lai bere ati pe ki lawon nkan ta wa gbodo wo lara re ko to di pe a so pa fe ra aja yi
1: okay mejan be lati boya omo aja abi agba aja to ba je eni to sese fe bo sinu osin aja imo ti ma gba eni eni ko be lati kekere
0: okay
1: so that a ti wa o ti ma mo o ti ma ni relationship pelu aja yen ko ni dabi aja nla to je pe o ma ma trouble to ma tete sun and in ko te yo ma gbodo wo ko to aja ni pe okay awon generation se
0: okay
1: bawo ni won se ri se won tobi se won wa prolific to tori nkan teyan fi se business o gbodo ma mu profit wole dada o je gbodo ma bi mo to po
0: okay
1: so se o wa prolific to se bawo ni ki se so se okay oye digits tori digits to wa lese won o mata to ba lekan si o ti devalue
0: o ni nge digits
1: o dabi owo
0: bi
1: owo eyan
0: ni
1: se di maru ko wa ti ni mefa ti o ma pe ni mo ti gbagbe nkan ti o ma pe yo
0: ba
1: aja na ma ni aja na ma ni so o ma tun devalue
0: melo la ja gbodo ni
1: to ba je owo waju ko gbodo ju marun lo no merin lo
0: merin ni waju
1: owo waju
0: ti o ma nse patata bayi
1: merin
0: okay
1: owo eyin marun
0: ese eyin marun iwaju merin so ti iwaju ba ti lo di marun ati mo pe nkan kan ti sele
1: yes
0: ti marun te ina ba di merin tabo di mefa
1: mefa
0: nkan kan ti sele ese bi n gbo le bi eni lo ye o je
1: e mo awon ma wa e je lo awa ta wa nu business yi I believe in poking kini in as much to ti yo ni araja yi ko si possibility en pe ko ni ma se lemo lo bayin so o ma n devalue market gan
0: okay
1: to ye le se ma ri pe oyinbo mo si ma so kini oyinbo ti saye dero won le remove na surgically
0: okay
1: so no wa be bo teyan ba ri
0: o ma koko
1: o ma koko devalue aja yen loju pe aja yi ni si
0: agbodo woko to di pe afera
1: ben
0: tita rira aja ege ko bere pe o ma aja gan bo ni eyan se nra bo ni eyan se nta bi elo ni eyan le ri o ma kamu awon aja ta fi sapere
1: beyan se nta
0: elo la awon agba aja elo la awon omo aja
1: okay e je nbe lati be bawo le eyan se nta beyan se nta omo aja abagba aja ni pe number 1 social media wa nbe social yes. media ti reyan lowo so wa post oja en to ba wa interested o ma message en ara and another way ti won tun fin taja ni pe to ba leyan okay. to ma taja o le ba soro wa mo pe okay o ma ni interest teniyan ma ninu
0: aje bi third party
1: third party
0: be eyin te ba ri customer fun
1: te
0: ba ri client o emi mo be taja yo okay
1: and oye ti won ma nta aja oni kalu oye o po orisirisi nisin german shepherd
0: okay
1: to ba je tori german shepherd aja ama lo tam kan pedigree ati pure breed to ba je pure breed aja german shepherd
0: okay.
1: eleri around lasiko ta wa yi o around 45,000 upward but to ba je pedigree di ton je fi npe ni pedigree ni pe o ni gbogbo iwe o ni gbogbo iwe to pe gerege to je pe te ba te sori google tete o ma gbe history generation bi aja yen se bere they at least oh. 5 generations or be 6 generations
0: number iwe tan ba fun wa ba te iwe yen si
1: o ma ni link
0: to je mo aja yen to je

0: o di pe lori idi ti eni to fe ta to fe pita o le je npe boya o fe relocate ibi to je relocate si ko le raye se aja yen be to kon fe ta npe o ki o je ta fe ni yi to yi mo mo po ma toju e o kon le ta o le ta ni eti o le ta ni oye to ba ti wa latokun
1: okay
0: lati ta to ma ta mo je lawon eyan to je npe won le decide npe okay won le decide npe okay mo eni yi ma toju aja mi je nfun to yo fe aja o need aja time ye mo je sure npe ma toju aja mi so ko to sele gangan
1: ni ru eskimo to je aja ta ma to fun yi awon obin ti e feran re po
0: eskimo ati lasa to ba je eskimo e ma riva around 50,000 upward
1: lomare
0: yes omore
1: okay
0: to ba je lasa e ma riva around 80,000 upward
1: oh
0: so okay. Bo se ri ni
1: awon agba ti e na se mo nta
0: won ma nta bo e mo nkan to wa nu oye ti won fi nta agba ni pe won boya ni e fe relocate tabi ko le feed won so oye to ba wu lo le won saba ta agba aja iju to boya is it won to le fi ta ni pe boya aja e dagba mo won lowo ti won ri baya lati ra so oye to n ta agbaja oye to n ta agbaja o fi saba stable
1: iru rottweiler yen naa dabi pe o common won
0: rottweiler yen common to ba je omo aja full breed pure breed to mo ma try ati clarify
1: yes
0: to ba je e ma ri around 90,000 and above to ba je pe pedigree ele ni 150,200 and above depending okay. Bo se quality si be
1: quality. And
0: be ni e se determine ko ye buy lo hun seta
1: nta pe ni oni lion breed e kan nko
0: boabu na oye ti won ta boabu ko fe jina si oye ti won ta rottweiler
1: okay
0: so oye arrange kan na na ni won jo ma wa
1: okay e wa je ki awa sori oni shoni awon irinse teyan gbodo ni en ba fe mo sin aja
0: ya awon irinse teyan gbodo ni to ba fe sin aja o eyan o wa and first nkan to teyan gbodo ni to jan pe ko di junisi ko ni bo fe aja nisin o gbodo ni belt aja
1: belt
0: o gbodo ni chain aja o gbodo ni feeding bowl aja
1: okay
0: o je gbodo ni ike momi aja
1: okay
0: awon other things o kan o wa le ma decide ati ma ra awon form awon nkan merin ti mo daru and last thing o gbodo ni ile aja kennel aja to ma wa so nkan marun yen o gbodo wa ready ko to ni pohun fe se nkan aja to
1: mo fe so lo pa ibasepo awon aja gangan elemi o na lo mu aja ogun bi kan ni abi bakan ba o nyan se ngbe won ogun se ale gbe eskimo ka lo gbe gun german shepherd ko ba le fun ani german shepherd kan se abi kile kini cross breeding
0: cross breeding femi ko advisable tori eti devalue aja yin eti devalue aja yin ko nse german shepherd ko nse eskimo tefe o ti di kan mi fare
1: so jeru aye ko jeru
0: orun so teyan ba fe se mating aja to fe gbe won ogun eyan gbodo make sure pe iru aja mi gangan lo gbodo
1: na gbodo jogun awon
0: papo and secondly eyan gbodo to ya mo se ma leyan gbodo se wa ko mo history aja to ra tori ko da keyan gbe aja gun iya e tabi ki baba gun omo e is inbreeding so iyan o da tori breeding po isi
1: se inbreeding ko mo lo je pe ajo ra nbi kan na
0: so iyan gbodo mo awon details yen to ye ni awon eyan se ma saba lo fun pedigree tori gbogbo history yen won ti ni lowo ko o ma save won stress ati ma se research gboke mo ma ja aja yi fe jo aja to ti won jo dagba po won ti wule mo tori

0: e ka bo pada sori eto agbe loba Israel Babalola an ti eni e le ri egban kankan lara aja ta won won ni atigba degba la mo we pelu awon eroja ta won onimo segun yinbo ti won ti la le fa won e ja si ojo opo fun ibere kan abomi ti awon ara le ba ni ni apa be 0705 5009 49 0809 7009 49 0809 7009 49 Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. E ti wa loju opo o. Bi e ba ti pe wa wole, e ba wa yin radio yin le tabi ke jina si. Oruko yin ibi te ti npe ati ibere yin ni soki ki wọ́n lè ìdáhùn kó lè bá a wáyé. Hello. Hello. 0705 5009 49 àbí 0809 700 0049 0809 7 9 49 àbí 0705 5 Odometa 949. Hello.
1: Hello.
0: Hello, e kuro le o. Hello. O da bi pe ojo opo ohun jara won. Hello. Hello, e ti wa loju opo
1: e
0: kuro le.
1: E kuro le sa o.
0: Yes sir.
1: Oruko mi ni Kayode Seyoye. Ejo sa kilo ma n fa ti awon aja kan o fun ma n pa di eje ton mi o de kan pa di e. Ese.
0: Ese pupo. Mo ro pe e ti no ti ibere won yi. Hello.
2: Hello.
0: Hello, e kuro le o.
2: E kuro le sa. Isa
0: te te yo baba pa egbon yen ibo le yen ti le yan ma ibo le yan aju si teyo egbon ibo ni eyan aju si oda won da ibere yi won da ibere yi hello a ngbo yin o
2: mi ngba daun
0: won ma da yin lohun won ma da yin lohun hello
1: hello
0: hello e kuro le sir Pada, agbo ibere yin boya ke pa wole pada. Hello. Eh. Hello.
2: Hello sir.
0: Hello e kuro le.
2: E bo le sir. E da kun iru egbon sa le so sinu eru na gbona.
0: Ṣe ẹja kọkọ dá àwọn ìbéèrè wọn yìí náà.
3: Ok, ìbéèrè kíní wọn ni pé kí ló dé tí àwọn ajá kan ṣe máa pa adìyẹ jẹ táwọn kan kí n pa adìyẹ jẹ. Lákọ̀ọ́kọ́ náà kò sí ajá tí hunting spirit
0: tí
3: ó sì nù wọn. So bẹ́ẹ̀ bá ṣe tréènì wọn ló máa tà and wọ́n ti wà ó lè jẹ́ pé wọ́n by mistake bóyá wọ́n ti padìyẹ abẹ́yẹ rí tí wọ́n ti rí bí adùn ẹ̀ ṣe rí lẹ́nu so wọ́n máa fẹ́ máa pa lọ. And the best way tẹ gbọ́dọ̀ tẹ máa fi prevent ẹ̀ ni pé ok time tí ẹ bá fẹ́ ṣí wọ́n lẹ̀ ẹ make sure pé ibi táwọn adìyẹ yín wà wọn ò lè débẹ̀ débi tí wọ́n á pa jẹ.
0: Ṣó ti ẹ̀kọ́ pa wò tó bá ti wá pa jẹ rí tó ti dùn mọ́ lẹ́nu ìṣó ṣe é gbà lẹ́nu ẹ̀.
3: Ó le láti gbà lẹ́nu ẹ̀. Ó le láti gbà lẹ́nu ẹ̀. Torí àwọn òyìnbó máa ń sọ pé prevention is better than cure. So ka wule prevent it since that mo pe okay o ma pa die wa je ka prevent it ra bi eyan ni eni to like ya die ke wa ma pass a die ke try a die ke ma gbe pa koja waju e ko si bi o se ni fe je
0: le telele egbon ko
3: ibi bere keji won ni pe egbon pipa egbon ati bi ti won le ju sin. The best way tell if he discard the egg more, tell if he mupamo ni ewa ike tell mo Tony Devi.
0: Yes.
3: Tebati shasino ele ju kerosene abi dizu. Mi ke advice petrol to yi petrol le she boom. So tebati wa shaton sinu ke. To ba je pe e realize gogo boya odo yin egbon ma po nbe e le mo mo sha so that e ni ma wesike te ba ti sha ti ke yen ba ti kun bo be se nfi se ma ma de ti ke yen ba ti kun e je ma suno
0: e wa tete gbe aja na lo fun
3: e wa e je ma se fumigation environment yin but note te ba ma se fumigation environment yin o na o chemical kan to je pe aja yin ko gbodo wa nnu compound yin ta te ba fun mi gate. So to ye mo se ma advice te o ba fe get me
0: awon
3: veterinary si ko reach out si awon onimo e won ma ba ni pe okay o eyan bayi lo ni pe ka se bayi o won je ni mo pa awon lo ti abuse
0: into ye ko to ye kon se. Hello e kuro le o
1: e kuro le
0: sir. Hello? Agboyin dada ojo ko yen o jagere. Mo se ri pe ibere to se pataki ni eni pe bere a ibinu olanre waju okay won ni awon bere kan won bere pe won ke amijeji won ni aja to ba ti wa ni alert bawo ni won se le train e ti yo di aja to yo le attack apa won aja kan to je pe yo kan wa ta lati ni kuni ti se nkan kan awon lati wa so di eleyi to le attack and then won ni awon aja ta won o won ma n pa die pa eran ati bebe lo sugbon won ki je niro won e je be boya tan baba won si o ni sugbon se mo ke ninu awon je won e kan a n soro pe eskimo yi like eran abeja to na ba nri awon adie o le pa funra re o toro ti je adun e wo ke a bi ta die se rire o
3: mo agent dawun ibere yen agent bere lati ibere keji pe won pa nkan osin e mo lati bere pepo mo ti so pe aja hunting te ba trace history aja won ma lo fi won hunting ni. So o ti wule wa ninu gene won lati aunt and factor n pe ko je is a very good factor in pa ja won bo training.
0: Okay.
3: So come be n pe okay ki na won le fi train e ti o ni and training n pe ko ma pa aja ko ma pa nkan is not something they only fenu so one need that to lo ba awon onimo to je pe nkan ti won wule se ni pe won train ni aja
0: acha
3: so won gbe lo ba won ma se training yen fun ko se n pe okay o e ma je te ba ti se bayi ke ba ti se bayi o ni bi won se ma se step by step ni so je pe ti ba ni pe ki ma so lori bibi o wakati a lo
0: lori a Latin dog lati di attacking dog nko
3: a Latin dog lati di attacking dog to ba je same dog yen le ni pe o ma attack o ma pa adiye o ma pa e ko ti boya mistake te ma nse ni pe tale jo ba wa around to ba tin bo e ko ma jagbe go sit down o ti di o ti store sori te ba ti se le mo le mo ti store sori pe
0: won
3: fe kin lo attack eni yi ni je a ma gbogbo mi so the best thing ni e restrict ajayin si eyan to ma ma ri to ba reyan jo kan ma ma se re ni tabi ko kan ma gbo
0: so te ba ti ni ajaban te si mo pe e fe bi se attacking dog ni ko ye se pe ke yan jagbe mo won
3: je pe ko won jagbe mo
0: won e ko lo so mo le ko ka mu kuro
3: and awon aja kan wa na ko si be se le train won to won si ma wa reluctant
0: lati amoran yin fun awon eyan to sese fe ma sin aja bayi
3: amo
0: je bi amoran yin fun won ka ma se ri pada rele
3: amoran mi fun awon to ba fe wonu business aja ni pe e se iwadi dada ke to wonu business aja ikini ikeji mo idi kini idi gangan te fe fi sin so that e ma le mo pop
0: purpose
3: nkan te se and iket iketa ni
0: ase nu ka pata
3: o ma ma se
0: e se ope pataki lowo ogbeni ope yemi seun lati Rishi Pet Ward mo lero ke abatun pe yin jo mi lati ba wa dawun eyan wa leko e tun je pe wa e se pupo adupe bakan na kin fi won ba asiko perete yin kaki arabirin Oluwabukola Lawrence Azua oluko ni wa na tun je onise iwadi ti awon na
4: ikoni aderin posonu
5: eno wa se awon baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo ku de ku de no aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba palo
6: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi
5: dadi eyin ni sa
6: emi
5: be ni sa
6: ju adu awore ori gan
5: dadi be mi se dari ni
6: emi we oluwa na tun de tun da adu tun dai
5: ah dadi se to ye se wa gba mi bayi
6: wa ni wa ilu mi
5: ah dadi mo le lu nko
6: wa ni
4: 32 FM 95.9 ojo gbogbo kikerin.

Ivan Zebe ni o irewe ni gboko tana opa oburu ni mo ni wase obusu lo difa fun ala kan tin gbogun lo sala ja okun Eric ikun ko pa kan o Eropo ero ofa tani o mo pe ran ala kan ki kuku eri Eropo ero ofa tani o mo pe ran ala kan ki ku odo orun mi lawo Eropo ero ofa tani o mo pe ran ala kan ki kuku eri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kibato ope lese ki esin oba ko je oko ba pe kanrin kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero bani soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 5345 9223 odufa ta mo yanan na lasale iho na ni odufa ogberosun ogbe lowo otun irosun lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogberosun osun dawo ro adifa fun atare abufu oguro oguro ore ni gba idire agbanja tare lo lodifa foguro to lohun o fatare sesin ko le segun lopo lopo ni ndafa si won ni yo segun lopo lopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa wo ruru ebo bi se n gbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni laruse ogun aruse ogun la ba ni lese oba risa be ni oguro ati atare omo iya ni won awon mejeji nti ko le orun bo wa sile aye atare lo n le ju oguro oguro lo n le ju atare iwo oju mi emi oju awon mejeji to n takangba a mejeji mo kan keji won gba le alawo lo waja ti babalawo da fafa won mejeji to pon sun to ye la ogbero sun to jade fun oguro ogbero sun ina lo jade fun atare oguro ko jale o o lo legbon o lo won le boru atare nikan le nbe leyin to nse bo awon mejeji de ode aye awon mejeji la le wu oguro to kokko de ode aye ohun wu si apa anu gbo atare to je akende gbegbon ohun se ba ona awon mejeji so esu omo o bakan na si ni esu omo awon mejeji jori batare se ri gele be na lo gburo se ri awon baba wa tan ya loja ti an ta agbo omo awon ni adamo yato sira won e ri si so si atare so esu omo ti e ba won eyan se nkoja lo koja bo esogi lore wa to bayi won ba mu gbogbo awon koko to hu yipo atare won ba tu koko ku legbe atare idi atare ba mo ategun ba nfe satare ngbo da yi da atare wo mo ti e won oguro na wo mo ti e won sugba pa bi to guro wu si igbo ti kon mo la enikan ori na ro guro nbi o wa atare tategun wa fe si ngbo wo mo re won la won baba wa ba ton ja atare won ton su le berebe ngba to di ayida atare ton wu o tasiko to ye ka atare o su isu omo atare ton su isu omo atari wa pa mo berebe lo ba di pe ba won baba wa ba wa fe si nawo won la tari nbe won o fi sadua won gba pe ase ni tori pe mo ta lenu bolomi nira ba fe gbomi nira
won lu atare nbe o ni yawo ba fe se gbe yawo won o fi atare senu won o fi sure fun oko ati yawo lo wa di nire nire la soro atare atare wa dani yikaye la tare banjo atare banyo atare wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ki wa satare atoguro nikan o otanu omo ya meji mi o leju ota orogun le oko lo se be lori lodo ti e na ota to loko na to gbegba ota to lo ni ri mumi tin fi ku le oka ki be lo se le soguro atatare omo ya ni won sugbo ta la won mejeji awon mejeji mo kan keji won gba le alawo lo iwo ojumi emi oju o won jo nta kan gba won ni ka won mejeji orubo o ni nkan tatare si to fi gbori lowo oguro iwo na segun ota ota le o segun won ota ode o segun won o rirawo re lu ota tin bo di poro gan toloko na to gbegba eran ko rira nbe lara re mi anu si ola anu ki bo si bo yawo si se gbese lo nje nbe bo ba da se ele oju kan na ni ja si oju kan na lo tun bara re ona to pin meji meta mo loto mi to ya si hun 256 ni page fa ta lo koko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye se gbogbo e ti wa ninu oju odu fa kokan leyin opolopo wa di ijele ni kadara to ko tona ba pin meji meta ma won baba wa lo won mu o kan kun eji won to ifa lo ni an baba wa mani mani wa ni ma to se lo loyo o ile ti o ba si toju eni su eda kan o le ririn be lokun bo ba ru o loju wo na mu kan keji ko gba le alawo lo tori pe adua te nwo yi ki ta kura won asembe ninu oro be ni oro ta nso ni olodumare fi dale aye ogun ogbon egbe egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o to ba wa dabe npo na ti e na ba pin meji meta tabo ba wa lori isoro kan mu kan keji ko to ifa lo tori pe adua ki takura won be si ni okan soso l'Olorun Olorun oba opin meji gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo apata a segun otale a segun ota ode otale ni modeyin Olorun Olodumare yo ba wa gbagbara lowo won o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo mogaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 08032601 41 08032601 41 tabi 08053459223 08053459223 ogbero sun lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

Alpha now. Oh yeah now. Ogbo eyin ti wa ni junction to junction. Ogbo eyin ti wa lasale yi. Ogbo eyin ti wa ni gbogbo abete. Oya etu ku le etu ka le o. E ku le etu ka bo. E ka bo si ikani 32 FM. Oni. Oni gbogbo party ye bo ni gbogbo dede ne. Alpha. Sope ekan yin sato dasi lara se de pe dele se dadi ti wole e tun ku le o oya e kaabo si kan ni 32 FM tori tilu o ti de shoma pe mo jo ta gan mo le se dadi ti wole tori tilu ikan ni 32 FM oya mo ti gbe kini ohun de oyin mo ma dun oya e ti a tun jo wa mo fa o Ogbo eyin ololufe wa ni kan ni 32 FM. E ku ile o. Ba mi laya azamu le n reti abi. Ohun re le fe gbo. E fokan bale e ma gbo. Baba n be lori ewe. Won ni we ka wo omo ba. Won ni ka ma fe la lo lori MIC. Lo ka ma duro ta han. E fokan bale. Lanya asamu o se ma fun iye ni gbogbo alale satide to ba ti di ago mewa abo ti o fi da ro ojo keji be na la tun jo se ni asale ti ba ti pa ni e o ti pa da ti e ku le ka abo sori etun yin eto wa torin tilu ifera ni gbadu omo wa aya loruko gbogbo igbimo o alakoso iyen ti kan ni 32 FM baba ba peter omo ele tolong ko ba mi oge to ko kokoro re le lowo tori wo je wo je lo ma o je ron to ba yusu agbara gbogbo eto to njade ni kan ni 32 FM la mi so wi pe tu kale kaabo sori eto yin eto wa tori ti oruko lootu eto yi gangan ele de mi nduro de ti mo ndele fun ba mi laya asamu mo fi nki yin pele oye ti a tun jo wa se o omo yin ti de ni le lede padi yin gangan to ma nfo yin ge ah awon je nti e gogo bo koro lo ba ti ma sin o lo ba ti ma yin o lo ba bobobo o lo ba bobo aye o lo ba bobo oke o le bo mi ajigi o logun mi ajisa o la si waju ogun lalo ologun mi ajisa o la siwaju ogun lalo o la kan ogun labo olorun mi o iwo lo ba ba ni se mo pada leyen ni olorun mi o iwo lo ri pe ka ma se iwo lo ri pe ka ma wi pe wa wa pelu wa tori po ni pe ikani 32 FM ikani to wa lori oke tente premier ko le ever disappoint you wa tora wa onbu a le tonbu lo waju awon ololufe wa e fokan bale a kin gambu olorun tun wa mo ba wa se o oya gbogbo eyin ololufe mi te fo fun wa tan ni ikani 32 FM eyan mo iya mi gbogbo lepo si lepo gbogbo eyin gbogbo abẹ bridge sabẹ bridge gbogbo ode gbogbo gbo ibikibi ti ikan ni 32 FM n fe de

0: agbere MP tan sokege amọ gbọ 32 FM korun ohun ko le ba wa pelu ogo olohun a ni gboju orun doju ku o ibanu jo kere o tobi ohun ku ni jete nikan kan wa ni gbogbo le ton tin gbo mi ni asale gbogbo eyin ololufe wa ni kan ni 32 ten gboju ayo wo mi be ti se won wo mi e ma ba mi share re e ma ba npin fo nile e ma ba npin fa lejo e pin fe nikan pe ko tun so fe lomi elio omo elio ti de lori MIC tori tilu mo n do de ba mi la yan asamu
1: ere no mi pe
0: e ma comment e ma share gbogbo bi te tin wo lojo po Facebook kan ni

0: wa da di kọlọ saalu ni o gbe yin te mo gbogbo le ile pepper soup go o da ni bi owo ose yi
1: tona ni bo
0: wa di wo wo le iwe awon omo yin kọlọ sa saanu epo kan ba le olohun o ba wa si asiri o bo olohun to ti se bo lati bere olohun to n ko na re o se kini olohun ni o pada se kini

0: ẹ ká lẹ́kí ló kọ̀ yín láti bolẹ̀ tí ń pè é.
1: Ayé láti ìbàdàn náà
0: ni. Bọ́dá yọ.
1: Ẹ̀yà padà sí wọlé.
0: Ọya ẹ̀tì gbà lọ́kùn. Ọya ẹ̀já ọya ẹ̀já lọ. Ẹ̀sọ̀. Ẹ̀sọ̀. Ìyàwó
1: tẹ̀sán sọ yìí.
0: Ẹ̀.
1: Ìyàwó
0: tori education awon omo yin aburo o ti ba egbon ni class
1: private school
0: de mu won lo e so won lo wa ni abi tori pe won rowo school kan san la won mo fi ni egbon lo fi repeat class
1: ya
0: ti ni ti public school e da en se tori pe e rowo school san ni aburo lo fi begbon class abi kilo sele kilo wa se
1: won
0: ko
1: won ko won de
0: Iro ni, owo ni kanawa ata, owo ti mwole ni. Ati mo won ko ni ile iwe o.
1: Ekore na wa lo wa bi no ko lo ko ni, o le ka omo lo, ko la omo so lo ko be school ni.
0: O ko se se. O ko se se.
1: Ko ma ti ko ma
0: ha. A e gboro da o. E gboro da o. Oruko yin lawon omo o je o. Eyin ni opada bere, won pada bere awon omo lowo yin o. Won pada bere awon omo lowo yin o won pada bere awon omo lowo yin o eya mi dada ni owo iti gbogbo
2: liro ni jarira
0: gogo amo defe agbara gbogbo gbenu si mike o ba ko fuji ta won ele ba gbo mu o trendy awon ga wa nu na an wo loke ta fi so ise yi wu awa na ka wa na mo se ba ta ba nsoro ba lori radio awa dabi gba ka ma penu won la ko lo sanu wa e ka le o kilo kan yin lati bole tin pe bogo be ti se pe number e mo ngbianju 0705

0: pe. Hello. Adewale Razak lati bo.
1: Na pe mi ku.
0: Lati Oniyevun Oya now.
1: O ko mo won gba foko re.
0: Ko birin ohun ko gba foko re.
1: Eh tori pe won do ko mi tori mo ni pe baba ori omo.
0: E se gan ni mi. E mo yin ti isun, e mo yin ti isun e pe pada o. Se that is ati wole. Won si nbe nbe un. E ti aso wole wa wo bayi. Okay, e wa lori bed, radio le fi ngbo wa bi. Ben. E wa yin le, awon omo ko awon si isun. E sa ti bomi ara. Ejade ben na.

0: bon nkan ta wa npe yi ani mani se bogun ni won mo pori ni nkan ji baba mi ile ile de oga wa baba do ade wole nkan to fi si alenu na la wa nso
1: ade oluwa lo so ade
0: mi aradi 12 adi 12 oya 0070 5000 949

0: ọlọmọ wa sanu mi o
1: are gbọmọ
0: ọmọ ele o ma pa mi na
1: o le sanu ede do
0: a mo fun yin a mo ki wo emi sa mo iye sa ti gale

0: ba n poko re
1: kini
0: oko ba n pe yawo re sare je ki n bara wa soro bi iseju kan bi meji ebe mo fe be o o me kele mi ti mo fe ba yin soro yi o amekan wa bo mi anfa ni temi ni lati wa lori agbagbe.

0: gbogbo awon ti won pe won ni omo lagbaja ile iwe kini kan lo lo omo tamedo ile iwe kini kan lo lo o si en ti o wu omo to won na lo ile iwe to je pe ko ni nawo pupo amo teyan ba na won ni teyan ba fo woro yi o ye ko le ko loju ni ben
1: jubu ko le di de
0: ran mi fun ijoba oni yi o ile iwe ijoba na bian kuku ti se so
1: ko
0: si ile iwe ijoba to je ofe o won awon ma sanwo wa eki ni o iwe even though gan won sanwo osuku won ni 3000 won san o nkan ta fi pe ile iwe ijoba ni ijoba e si jo tori olodun o ba je nke yo kan te se to je wi pe ara ilu fi ma ran ti yin si di daada o ni oro education eh si jo to di olo e ba gbonwo si
1: ku ba ti mo ni ko ma te pa mo o mu si le
0: o ti e mo pa ah lasiko lagbaja ile iwe kini seyin gan le birayin le pe kini nkan ti awon mekunu o so pe lasiko ti nkan ti o so pe o da lele lasiko lagbaja
1: tunde
0: ile iwe ijoba da asiko abiola ajimobi
1: alagidi
0: won ba forun ke mo ran ti igba igba koko won
1: alarun gabi eko
0: bi gomi awa si wo boya awa in secondary school mo ran ti igba te won ko de won si awon ofe kan o gbodo sagi o omo school gbodo si nta o igba ye awon omo school awa inu ile ni
1: apalage
0: bo ni bo lo o omo school gbodo da go mewa nta
1: o ti ro wa lorun
0: o si je pe ni isin ba o ti n ya to awon le iwe kan to je pe awon omo kan to je pe tan ba ti de laaro bayi enu gate ni wa oro ya tin tate oni won wa pasi ti o fi dago meji ti won fi mo lo le ti o fi dago meji ti won mo lo le
1: ile
0: na ma wa
1: a ki se
0: be awon le iwe kan wa ba won ni ipin yo yo yi na ijoba e ba fi awon igbimo kan awon eka kan to wo yo mo mo si amoju to awon nkan ba won ejo tori olodun ni awon mo to ti fe wole awon ojo ojo ola wa o na lawon omo wa
1: ekora
0: ojo ola wa
1: kiyawa farabalẹ ko se odun meta
0: o na ni eto eko o na lawujo emi fe bebe ni eyin ijoba e dakun e ran wa lowo
1: mo ti so tele tele
0: amo bi gbogbo nkan ti se ri amo to ba je nkan yo kan te le se fun wa re e dakun tori olodun se o baba wi won so wi pe baba wa to ti ijoba olubadan ni isin
1: musiliwo mi
0: baba ti won se gomina a le so as yin so o si confirm pe omo kan ninu omo ti oju 30 student lo oni ojun ju lo ninu class ko kan won ni won gbe operation yen jade ngba won kini nkan ti won so nigba teyin na wi pe nkan teyin na se
1: ri
0: yen ni eke itu eko
1: eru ba nba yen
0: eyin ijoba amaran temi fun inu se wa ra wo bi
1: loju ogun bo lomo ogun eyin ni o isola ego
0: nkan kan sele nina tore mi kan jo n soro ni bi ejo bi meta die seyin
1: je
0: ri ninu eko du ninu kokodudu
1: je gbagbe eyan
0: o le ko funfun on lo

0: ki omo ba se daada to ba si ready lati se daada
1: iya
0: yo si deyan pataki lawo
1: awo yi sa be ni dubanjo
0: omo ja ni mind pe e pepe se ilewe ijoba
1: o opone
0: won ni ko won daada ilewe ijoba won ni kan mo segun si ku si nkan tin je ba mo
1: iya ji me so da
0: mind ta mindset ta ba ti ni iru resort be na la je e ja mo ni positive mind si nkan to je ti wa
1: nkan bo se yan
0: ta ba si ti ni positive mind dandan ni ka si mo get good result
1: oruko nro ni
0: oni nje ke mo ni
1: o ale aji
0: ja fowo so wo po pelu awon ko wa
1: ale aji orire
0: ja fowo so wo po pelu awon iyawo wa
1: o tun ma ladugo
0: e si je ki a mo se ni
1: oyinbo
0: nkan ti agbara wa ba gbe ni akoko yi
1: ireo
0: na ni e ja mo se oko ba ni ilewe ijoba lagbara ohun gbe ke ja fokan kan so wi pe awon omo e won lo be won si sori beni
1: ile
0: igbedwedi be
1: go na tunji
0: we ja mo lo le ora bi ko mo ta bi e wa kan bale to ba dojo mejo pade ba mi layan asan ona wa tun mu wa
1: kan de omo si tun si ta
0: e fo fun abi ele enife